0: Hallo Lakut, Lat ja wat ik toen de eerste maand nog wel wat uit met die luta. Ulum August 4. Uvang ook het die jongen lezen naar Vepik. Jamie kan jocht tegen logo. Pinocchio is een nung kutan en kikker die al uit de cirkel er zit het jaar nog toen die luta maar de Pinocchio is een nung al lang wat. Osoot video ko lo kat tatun isa kinot ni gyap to sa mayo ga lady lo ribut pa nga pilo pero pali ayuit sukali yu yapte mi te mi tarivok ila kitung as der semana e mo kasun ni tamani ino titu kay nang ne alo mitin luta te ma pina sa rosi tamana ka jang ol remat sa sosi mo ko lo zibidin ng ngak Unika tilikotawan ni 1939 ta ko katuwi ko kotinak pangit kano aki los mo mga tutu sa bigin niya katigo. Malutama ko maso katatut at jiging ito ni namituin na maso siyo ng matailag tawan ito. Ikalutut ya mito sang na mayugotama ko ni ngat inuit ano ka pinginik sana kusingin ni unika tilogin. Malu tahu ni ku jamik tu sang neri luta dan makanya ketok tu nak kanak tanak tanak mana tit kanak tanak tanak mana miku kay titi loko malu tahu mana siku asih jipal yang inangat aw palia sal aw sal kat tanak saulat tu nilo dan anu nopo miuto jok ma asih waktu unik kaya siok tu samping neri luti ko. Ivalle yulusak ng yota no kat tana kaisa lutok inuti to malukal no nat jong na galoni tana kawa ni matte lutta si ami sunu lukha ni majaw loni zipi din ng akta na pinaso ko sa tomato sa sa kat tanga tana leonika tilugutaw ni 1939 tilugutaw ko katuy ko kutin pang supreme court mun rakto yu ti aki lo si mamata sunaw mga to sa akin na lang milabon.
1: April 5, 1939, Canada, kaduwa juwa nga poktunok pa, sa kajit sinakok, tukitari kutimik at ilimik, in re-Eskimo. Kaduwa juwa poktunok pa, tukitari kutimik simarangin ni, ipinaksimarumik, pimakadari kutaw, kasuakalawak suni, tukihal sinangitumik, ila tukihal luangit tuloy akong nirami. Tahun kedua dua abek suci mik ismagi dat sedak kita benak uminga una uhausuk alight lalu Indians daya usimaju naruna ikutu mik 24 mik uhausuk hauti mik 91 mik tu mik British North America Act dihurali utauni biningani 1867 mik ila uticiba inulagnik eskimo gunaraktanik nunahaktunik Quebec Gabamahapingani, province of Quebec me. Ikatuibi Kirubinabak Suti me that chuminga Angik Suni, Angil Niminilu, Tukisinakti Sigel to Vinu Suni, 21 Nik Mapitoranik, Alagoti Chuit, that chuma Ikatuibi Gudorubinu, Bigakitaugutani, 1936 me. Gabamai Canada me, Tununganak to the two, Ikalchang to Marialuini Suli. Aurat siya sa akin mik, unga siyim magtamin ito nik, inyong nik, inyong kinik. So nagalamit yun ni, kawari malakakuti ka lahat ng itamin nik, pinyang nilakikuti ka sa akin waksugit. Inyong itap pa ni, ikaduhi mi kuti binong ni, tukita ka sa akin taro. Rupert's Land, miukuti tabinit, ukiyo ni 200 ni, 1670 mit, 1870 mo. Nunatia miugulong ni mitsutik, Northwest Territories mi, ukiuni 42 ni, 1870 mit, 1912 mo, 1936 mili, Quebec miugunakaktaw si malong ni miyun, ukiuni 24 ni, nalini galalo ni, gabamalagaji galamik, takulok si matwali yagatik, kanuli ko katakatwali lok si magatilo, inuitamana miyun, nunamini naruktaminik, Old Sea House on the Government Pitagos on the Lodging Itunic, as Italia Palok to Vini, Pingasuvial Maratsutic, Taman Halunano, Sunalimani, Old Sea Utuan, Ismain the Hilt out Livo, Tapanitainak Sutic, Nuno Asian, Nuroximat Dagatic, 1936 me, the Hurrell Nikut, kanuit tumingin ng tao di kinyaktang at apu mao di ko tao sinyo gabaman no makuno kahit sumani may pitakat ng imat iniliok tao si Marunik na niliyon ni yun na haka si Marunik piyun na dahang na tao ko tingin ni halunat ang aro kakaro tubingin ni Canada lo Quebec lo apu di makayalo lang na hook katulog yung mga pokto na kpami pigasan makayo dahasit sutilyo Kira urit sa sigasawas tsugo una, nalunang ituragalo akso ni pimakayalo katak apiksuti, imeliyo. Nalilean ano kwa kinakunod inyulag ako tigigayarugalo at takwa Eskimo, nalutibigit tsugo nuna haktut Quebec, gabama hakviyako singani, province of Quebec mi. Utakbigigay nalugo gabama itpikalitsiang itumakayalo ni viningit 1936 mi. Nalingin nyo nilu kwa Canada lo, Quebec lo, kamagigialin minik. Pinso ako na ko rin sa kanilang ito. Sunak ko na kagalaan na sa kanilang inyamik. Gabamay, alam sa kagalang isungin ni. Aulit si takatsiya tunik. Tamaanin nyo na may ang iyong makayalo mi. Ang gaba peninsula mi, tayo si marumi. Nyo na viyo nakaktaw na kami ulo mi. Tayo ma, sunatahang isi akumat. Gabamay, pinso ako sa kanilang Kamabiyo ko na ito ni. Tamatuma, nuna limangan ni. Ma New York Ticot Hudson's Bay Company ko. Sunan niya ka suwakto sa galato na. New York Ticot Hudson's Bay Company ko. Sunan niya ka suwakto sa galato na. Biyo na nakikalato doon nakaktaw suti. Gabamay, awlat si Uwi ko na tangin ni. Kaan na ito haktili ko 1930. Akago nga ni. Kinawali ako suwakto ako na ito limaan. Katat si Marawalo tiliwin niya ni Lima. Kampanik ko, ikaraw siya aktarit si Malilaw na ko, nakiti ko. Inyong nik namminak, kinarakto ko na itsugutaman na. Namminak ang nakaktaw si Magamik. England miyot ang arokak doa nga ta, narunay ko sa kasimaling at igok tumik. Tay may gunaw ta haksuni, Rupert's Land, nunanganik, ukiw 200 natsugit, Hudson's Bay Company ko, How much yet of you would lay? Tamatama no now, Pitu Tigoto, yes, you, King of Lipa, Mikinakun, Pitaria, Rita, Song out of Vinianic, Quebec Kunut, I do to Tune. I'll let it sit on the hood, Akitokta, Womoutiminic, $4,000, Ungatani to me, to rooting it of Sugo, Quebec Governmangan, Akitokta, Womoutimotikita, Womik, Quebec Governmanga, Akiligo Manero Nairo. Pitu te hangna aksuni taitsugo alla simaro section 9124 British North America Act 1867 minto pihuranga nitto uhak simaro alla nik Indians nik nunanillo alla sanak patama bilio to simagutin nik Canada government anu periya ge hangna aktau tlugu tamanna Pinya hatau di kota Olok Sune, ikatu ini salah ya so hatau di kota Olok Tilugu, ikatu ini jual, kini lok tu ini ubut, lalu nak tahu di guna tangan ni ohau siu, Eskimo lalu, nanti tu ini tu kisi guru cecio, uti kita soal siu, hat cigalan ni tu kisi tu lok misau nak tangan miu ni, kumasolok sudik ohau siu tu kengan ni, tu kisi guru cecio magoti kita siu. Now, Milioni, Ishmahani Rakpala, Yohanito, Kai Hural, Tikitita, Chow Horning in your luggage, Eskimo, Kadivilak, the Samarilluit, Torena Luit, Aperia Ramata, Lauruti, Allow Visi, Allow me the Silunit, Jepit in Ungavanga, Kangsumi.
0: Tana Zibidi Nungak, Tusaka in Nami, Tana Pinasaurus, the Matus of Silver Manak and Jungle, a Catus of Silk and Alarm, Unacom Zibidi Tavanito, Kalutu, Tamitan, in Naria, York, Milson, make illinated to see whom, but Ilamasu is a Kubir Yakasium, but sooner to in Nanisana, yes, Inuit, Sana Gapping in Ninginak, Tana Tawigu, Yanga, Tusaka in the Long Melbourne.

0: Ulakut CBC ka tatami pibad lede. Uban hau saalto. E khala me wana tana anna ina no tuwa nga juni. Engi kaju ulegi na mo pigi akti tiga suatu kata na taile mana mo tuwa nga juni. Rose Lee De Mayo tana kape suwa hata kumangi tugaloa kasiani taimang. Akau ngilewak titang watak si mama taksi ti akau tinggi jangagun. Tema itiba tu ina telugu kalima biu si sungguh tema hanuipin amalu tako huilak tanagalat tu ni asing ini di mayo kalau tu tema go itigo tau hatak si majo tau tu kota tau luni alat malit tau luk tu ni tana ikigo mangi gaiman tema tana pigi alak iti ciga sewaktu ang nai nang nutuwa ngajunu aicha kahat tau tiu gajak tuming. Hanoi tulak yung gajang mga hanoi lang ang gajang mga luman na naluna yung si mangito kasi ni halam mo ni katiti sila ako majuhan to katigilu ni gin taxi ti caribou cabs ti tira si maluti ko na to tacho mademayo unika ng time ito han na patay may gihang ito ato ko amal kanok to tapos ito tigil gajak tun tako katutya katigil ngujuin. Nuta nuna le pauja kunu khare tok se malau to pena so ro si ulo to me tai malu ata ko khanok to re kan ne khoji lutik akhuti nut ilin ne anmi ta makunu ngata xilin nut nam me ne khalun ne Rod McFord dan waktu you care about cabs wala to ta ko go ta macuminga akhi ge ari ga so ngin naksi majuit nuna le pauja kunu atulok ta khoja si majuning kisen itu atana taile majulur ne mi pimare uti chenak tun ta ko lu ikki mahatta tuin kamaga jau che hatta lutik ta kunung aku teu junun nuna le pauja kuta ta ko isu maksa si ko te hatu ita macuminga ta ko ele ne ra te te hatta ni ko ju khubet tu to sala ra mi ta ko hanga ta su te hatta kan ne ro na la le tun gaba makunut uha khate khare tu te lugin inu le ge to kuta ko ke na ro ni pika ne tu minu na ra tu uha khate khala tu ni uha khata su ni ta ko uha khata la tu te hanga ta su khata ja ko ne ra tu te Ruth Niptenak Wilcox, Taimata Nilinere Tetau Hataniko, Hovelauto, Taima Kishani Nalujuru, March Nungwani Tako, Ki Nauja, Nungugumar Nia Mata.
1: If they're going to turn around and
0: Zulu Taima Tako, Nungutuina, Rehala Tuina, Taima Lu Tako, Hanuktu Kanere Halarinia Tuakigari Simatia Lutti. Amalutaw lang isuli na masangin medyo gaba makutam at suminga o kakatekatsiyang laungin ni Rajangin ni. Inulagay ito ako nalun.

Ginny A. Gordon. Ginny A. Gordon. Ako na to Gordon, ang ngayon mo halo huyaw yutit. Ginny, ang na to Gordon, ang ngayon nulusan mo halo huyaw yutit.

Pasa sa pa ang yukut numa ki kuno hoyo yudit. Pasa sa pa ang yukutin nula wikok. Huta sinang na pitsi si kumamiyok. Pitsi ninyo biat sa haluko wit 2631. Huta sinang no halu biyo kumiyok. Ili na yuk tabang o halu hoyo miyutit 2631 mut. Ili na yuk 2631. Amali Saunders. Datat siya to halu biyo kumamiyok. 2540667 mut. Amalie Saunders 819-254-0667.

Bingo. Ay pangalan ni tamatak. Takkan ni tak kimi August. Pinga sa yuk to lutik six face cards. $40 ka hatala nga yuit. $300 ni hatala si. Game 1 to 9. King ulipanga 3,000. $10 Powerball, $10 Double Action, $10 Magic Ball. August limami. Ay pangani ni tamat, temel nga lang yung pinkuknik.

0: The Tragically Hip, a national celebration, a defining cultural moment. Relive the experience of an extraordinary night as CBC re-airs the 10th anniversary of the Tragically Hip's hometown show in Kingston, Ontario. Commercial free. Saturday, August 22nd at 7 p.m., 7:30 in Newfoundland on CBC and CBC Jam.
1: Onok sila votarok jami nuwayan na to makong nagalun ni mina katag nuni lo onang nakang na to 4 oksok to minuwayan na to onang nakang na to 6 kolok to minuwayan na to onang nakang na to 7 kog jami nuwayan na to makong nagalun ni kalitwin na kaya kakto ano kang na to niging mitwani mo tika katag lugo onang nakang na to 15 kanga suwarok jami nuwayan na to makong nagalun ni kalitwin na kaya kakto ano kang na to niging mitwani mo tika katag lugo ikulak padler ni onang nakang na to 16 tasyo yang minuwayan na to makong nagal yun ikal litwin na kaya kakto ano kang nagto nigyang mitwani mi fori mo tika katag lugo ikulak pa lerni o nang nakang nagto 12 au parang minuwayan nagto makong nagal yun ikal litwin na kaya kakto taksa katag lugo nila ano kang nagto nigyang mitwani mi fori mo tika katag lugo ikulak pa lerni o nang nakang nagto 12 kanyang sung minuwayan nagto makong nagal yun ikal lang na kasugiyaw yo ano kang nagto nigyang mitwani mi fori mo tika katag lugo ikulak pa lerni o nang nakang nagto 10 takwa tapos silang nagtikunin na rotak tao si mayo.

Food Jock, CKUJFM. Ito sa kasawa na si Miyok. Ito nga sagot si Bingo. Ay panganita mat. Bingo ang niyo lang yuk. Ako siyo ningan ni. For the dollar ka hata lang yuk. Bingo siyo yuk to stick. Six face cards. 300 niya hata lang yuk. Huli-huli nga, $3,000, $10 Powerball, $10 Double Action, $10 Magic Ball. Demi-li nga talaga yuit. Every Tuesday, Tuesday Bingo, $40, 6 face cards. Ito sa ayaw ko makawyo, yike. Mana si Mark.

Hello, so you're fine with laptop. Hi, don't go so good. Ulo mi na la langa yavut. Pina so ago si ulao yumi. Makivikut. Makivikut. Atin na o valiani gaila o mata suli takwa himi yakta vinyo si mayuit. Kina o yeit, kina o et seit. Tu sakte si goti utsuni kina o yei gok. Aitutu tiu. La langalilao yu raminik suli pinasuago siulao yu mi aitutu ikila ng utok aitutu tigiyao silao yuit takon ko kinao ya himme yakta venio sima yuit ilang ilo tamani inuune sima yuto hao galwak suti kingo vangit suli aitutu tselao yu kinao ya tsanik himme yakta venio sima yunik suli takoa ikka Kamago ditasiang tuni November 23 ngo dilo 2024 ngo yumik ilan yung ito uto ang asima yumik kain suyo ami tako to sakso lang ayuit makivikut uha kala dilo it himme yakta venio sima yumik sanik suli kaba makut kain suyo a milo yugamik uha lang ayuit hiyala na palok kain suyo sibulak te hotinga ammalo makivikuni pisima yuit ang ayokha hotiga yotsuni pita atami ammalo ang ayokha ngata tungalia atami tilio alaku ammalo makiviku ki kinarili kajinga yayi porti uha tilogi himmi yaktabiniu sima yui mitsani 2024 ngotilogo suli uhalima hati harasoangin natunga makivikunik manna upalo mayupalo valley mi mata hika kain na iya haksutilo pinarstingin nik suli tusak sa ula ka loksunga ahay ammalo tusak sa ula nga mayo ak big jam 1996 ngulak si mayo tanaw na au palo mayo sami sa luak siyak nitaw siyak tilo tusak sa ula ngayok ammalo William Dagunak ammalo ki love song takwa Pingwa mi tilogi ak Big Jam 1996 ko tilogo tusak saw lang ang mayok. Ahay, dakwa daka tusak saw lang ayuit, ulumi. Uko alisilin niya dikko hao isa kaintang yun no sa mole nga yeno na bimeno na siya pong milo. Imailing ayuigok. Kutyo hape mi yun no sa nabuya balo lang ang nakaktaw mayok. Suyo kalalang ang nakaktaw stilo. Kalutrin na kaya hakso tilogok. Ano kung nasuin lo, sekin nito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimbik. Oko ne haklo dilo 11. Sani kilo amilo. Suyo ilang ang nakakta may yago unno sa nubaya palo silo dik. Kalo to na kaya hakso dilo gok. Tatsi pala ilang ang nakakta us dilo unno sa. Ano kung nasuin lo, sikin niulo o an niulo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Ano kung alo, sakin niya nakakta us ni. Sikin niulo ni iulo ako ninga ni 30 mit 50 mo tsungo nilimik. Oko ninga lugok 9. Umirok bilo na buya lang ang nakaktaw mayugok. Suyo ka lalang ang nakaktaw stilo unno sa kalot rin na kaya hakso tilugok. Ano kung niyaswin lo, sikin niyulo o an niyulo akuninga ni 20 misungo nilimik sa kanya nakaktaw swin lo. Ano kung nga? Sikin niyulo ni kiyulo akuninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. O kone haklo tilugok, 10. Inukdo amin lo, nabuya lang ang nakaktaw mayugok. Suyo ka lalang ang nakaktaw stilo unno sa Kalot rin na kaya hakso tilugok. Ano kung niya stilo, sikin niulo o an niulo ako ni nga ni 20 mate 40 mo't sungo ni limbik. Sa kanya ni kaktaw suin lo, ano kung nga, sikin niulo ni iulo ako ni nga ni 30 mate 50 mo't sungo ni limbik. O kone haklo tilo, 10. Pupik na ito milo, nubuya lang ang kaktaw may yugok, suyo ka lahat talo tilok. Ano kung niya stilo, sikin niulo o an niulo ako ni nga ni 30 mate 50 mo't sungo ni limbik. Kone haklo tilugok, 11. Ako libin milo, nubuya kalalang ang nakakta mayugok, suyo li kalahat talo tiluk. Ano kung nias tilo, sikin niulo, uan niulo, ako ni nga ni 30 meet 50 mo, sungo ni dimik. O kone haklo tilo, 11. Ibuya bin milo, nubuya palo lang ang nakakta mayugok, suyo li kalalang ang nakakta ustilo unno sa. Ano kung nias tilo, uan niulo, kabangan niulo, ako ni nga ni 30 meet 50 mo, sungo ni dimik. O kone haklo tilo, 11. Salo nilo na buya walo lang ang nakaktaw may yugok. Suyo li kalang lang ang nakaktaw stilo unno sa. Ano kung niya stilo?
one.

kaman nga ni ulo, ako ni nga ni 30 mate 50 mo, so nga nilimbig. O kuni nga lo 10 min niya sunigok. Kayang siya miraklan like milo, mini kalala nga nagaktaw may yugok, tatsi palaya lang nga nagaktaw stilon no sa. Ano kun niya sunilo, kaman nga ni ulo, oan ni ulo, ako ni nga ni 20 mate 40 mo, so nga nilimbig. O kuni haklo dilo 7. Huwag tamil lo, mini kalala nga nagaktaw may yugok, tatsi kalala nga nagaktaw stilon no sa. Ano kun niya stilo, kamang ni tumig 20 meet 40 mo tsung ni limbig o kuning alugok 7 kang sumilo no buya lang ang nakaktaw may yugok tat sigala lang ang nakaktaw stilon no sa ano kun na stilo kamang ni tumig 20 meet tsung ni limbig o kuning alo 7 min niya sunigok au palam milo tasiyok milo no buya kala lang ang nakaktaw may yugok tat si kala lang ang nakaktaw stilon no sa O kone hatirin niya stilo 7. Kutwa milo tamani nubuye kalalang ang nagaktaw may yugok. Nubuye liyong milang ang nagaktaw stilo nusa. Tatsi kalalang ang nagaktaw stilo gok. O kone bulo 8. Minya suni. Kayang soltwa milo suyo lang ang nagaktaw may yugok. Mini lutilo nik. Nubuye balo silutik. Tatsi kalalang ang nagaktaw stilo nusa. O kone haklutilo 9. Nuna tia bom milaba ni nei ni mik suku yu kalala ngana kta me yugo tatsili ri ni asunilo hitigala ri tok pat unusa anu ni asunilo ni yulo kabanga ni ulo aku ninga ni 20 mate 40 mut sungo ni limik anu ri ngalo sa khani ana kta suni ni yulo ato ang ni ulo aku ninga ni 20 mate 40 mut sungo ni limik o kuni ngalo 10 hope te milo suku yu langa ngana kta me yugo no ya ballo silutik tatsiligay lang ang nakaktaw suin lo no sa. Ano kung niya suin lo? Oan niyo lo, kabanga niyo lo, ako niya ni 20 mate 40 mo tsungo ni limik. Ano kung nga lo, sa kanya nakaktaw suin ni niyo lo, ato ang niyo lo, ako niya ni 20 mate 40 mo tsungo ni limik. O kuning alo, 12. Postville, makkobin milo, suguyo, gii lang ang nakaktaw may yugok, nubayaballo silutik. Tatsikala lang ang nakaktaw stilugok. Ano kung niya suin lo, uan niyo lo, kabanga niyo lo, ako ni nga ni 20 mate 40 mo, sungo ni limig. O kone haklo ti lo, 12. Takwa takasil niya, di ko hawi sa kain tangyong na simuling nga yuit. Nuna bimi, nuna tsiya bumilo. Ahay, man na ni chalutari tsingwalaw kan niya siribo nga, ingi yok to singwalaw kan niya siribo nga, tanaw na, lay na, tulawak. Dahit sumani alok.

0: Hi, mananalo si kay Bud. Arctic Jam 1996 ngulok si Mayumik. Lanaw na opal miyo sa mi sa luak siyak. Nityaw siyak tilogo tusak sa si miyok. Dan na lupin ko rin sa tuwago ni. Tusak sa ulang miyok William Daguna amalo ki Lauzon. Pingwa mi tilogi. Tusak sa ulang miyuit.
1: Takwa king uli ulang alak miyot. Sa mi sa luak siyak opal miyok ikayok taul ni. Tim Yusi Ivik Kunut, Tim Andaban Kunut, Dakwa Tungos Tilau Lavut. Our next performer will be Sami Saluaksiak from Alpaluk. He'll be supported by Tim and the band, so let's give him a nice hand of applause. Nagumik.

0: Yupi akneituk ta na se na ni chaho ke na mi til logo. Hanwing ito. Upik nga si ugata, upik nga kapik. Ikay naktok, aw la si mahatta si magata. Tait sa mania lo lik miyok. So na hatcha din na go. TV kakatak din na go lo ni. Hakita o yakin to ni. So na hakani. Hangat tayo, hangat sa kata tikisungot so ni. Say mania pitait sa mani kay nasok. Upik nga ngulito amat. Ilan yung ito sa ngot sibik ko ni katimayot suta, katimalaw katang inatapak na law katang isutalo. Upik nga hikawota rin na sungumat. Amalo, niriyon nang itwit, awlang itabot, nui siya kisura alo misutik, ilan yung ito alogalok. Amalo, ilaylok tuapit, isumagibabot, naligo sukugot, ilatsugo sukugot, kamautit siya hatalang abugot, tanatuat siya ngumat. Mana akpik jam ko tari lang asin mi mata tan na suhat siniulang ang mimat. Imaha suga la fiu ko na la mi yuhaw yila kogut. Una nunavu miu unika toa nga nunavu miu tutu galuak tilugo kisiani ino hati gatigo ataw sikmit uhaw sikharata ataw sikmilu iliko sikharsuta ammalo ataw sikmit. Teitsa manitaal ni sivullivini hamisuta immigunginatta kavamakkut aulatanginnut avittutausimagatta border layausungummat taga nunavunavuruksuni laputua laputuaruksuni nunavik nunaviruksuni kisiani atautsikku inohatigivini alutsuta kavamau aulatanginnu avittusimagatta kisiani sivul livini vot isumagilugit on natu saakeena lavut.
1: Anna komun isumanat luktau raaksuman nomman. Anna kua taatani pitkiengu jatun, sunav anaanani piyumaruamu. Anana ma angel ningin mago ninga kun siutano isi junoma kitong aksatin ani varatun anal na kangit temari aswila temailo nomman teiko uwanin anga yukik sakuru garwan na jeng udutik sanninga katteran nommata ana katteran nappu anal na kangit Anana gana jilang nang minakaw igami. Uwan ni ksunaw pa. Iglumiw tao katiminun o kaktuwin ang. Anilang miyok na ba anang nakangit yun. Anang nakalakaro ang mga makuraraw to. Kingunego atataga pang naksunay udlak ko ningaw marang naman. Anana gana tiring naktumi puigok sunay. Kimiming ano sige lang naman. Aura ko luya vigyo raw kang nakamailuanin. So lugo karasiya kung ano na sultarak tungo. Ningi ome ikping na iyo ujigiyaw na kami o kawdiyaw na po. Nadjiya kiyan, tiring nakto na ikping na itiyaw man. Ang akong makiura po. Kisiya ni akso kong nakto ko kaya karakto inuurawin namin. Kingunegul atataga aivang naman, idlawring ming. Sanagsarang naklunew, ananaga nadjiningan ng isumaginanew. Aura kuluyang makilang nagama. Nimayuruwa mo mikliya kung asinno nimmautin naman. Anang nakangitlo nga anilang nakpunga. Ningiwaro aadjo am angagko takun nakpanga. Iyika anerto. Tigo kami nga. Mikliaga nimmaaksuneu, kilaksuneu, kipidluneu blu. Turukam ameanu, sunob annuraaksannu, allaktilannarmanga, anaksaarnarama kiasidlungaru, ukararnarpo. Nadjiangulorto, anarnakangittuksautaulluni inuunialorto. Anaanaga, Aarjuam upaksimainnaarnerpa saillittiaagama kisiani aanilernerpa Anaanega tiringnartulimaanin atureaqalaortu Aiwermin neringnerpan asilimaangi tirigusulerpaklut Ukkusialu asianun atortaujareaqannattu Aannanillu isertauttailiyo Angutin isirunnaraluarlut Annoraakkalu ajjiunninngillutik meqqungisanimun aaqiksimajareaqerpannermata Anaanagalu aqaaguluk taamin inutuujuviniujugu Ataatiga qailaorpakkaluarluna qakutikku Ataatiga angunasuktimmariugaluarami savininangminen kiinnaksariaqalaungata kiinnaksainniraangan aggangi puvilerpannermata uvangalu qanimmakpannerlunga kinguneegun angiyoruulerlunga natsirasuktuni ilaoqattilerama natsermi kapisiyualuugama ataatiga qaigami mattarluni maneqqamupaarmakluni natsertara tunuagun uniartaulluni uumatillugusuli taannalu angutara angutiinnarnu neqigiyaujariaqalaortoq nungutautiariaqarluni angutamalu tuglia tuktuulaorpo qukiutumuoquyaungittummarialuulaorama pisiksimuk kisiani taannattau arnanuk kisiani neqigiyaujariaqalaormayo nungutautiariaqaqillun ullortainna eqqalaorpaktara aiwermingnaulik siyualuugama ataatiga nunagiyaoqattartunut saappakluni atinginnitorlulavakluni amma asianu saattaraangami atinginnitorlulavakluni taimailiorsimalaorluni pianikkami amma torlulagilluni tamattaneriunnarsivugoot uvangalu neriunnarsillunga mamartunni inaluartorunnarsillungalu arnallu ernisaarnikuungikkutin angutanni neriqataujunnarsilluti inutuuliraangama kipinngujualuoqattalerama qaneequujingittiarlungalu quviattaktualuuvaklunga tavvali inngilerama quviana quviana teemannatuinna kamanaqtualuulluni angakkungulaorsimajunga qauillarnanga qanu angakkungoormangaarma takujunnarsillunga tusaajunnarsillungalu ajjiungimmariktumi qaumaneqtaarlunga qarasakkun timikkullu inutuinnarnu takujaujunnangittu tuunganukkisiani taakualu tuungai takujun nunamiutein silamiutein, imarmiutein, uvannuarlutin, ikajortetaarivaklu. Sivullerpaak tuunga ikajortetaarilaorsimajara atikuluga ava. Tuungakulung arnaulluni. Sigjamiuta. Sigjamiutein tuungain unuktuungmata udlejakattaktun, kukukpaangi nubuarittun. Nanorakulungi näittukuluullutin, kamingi maksingallutin. Kudlutik tiumeahtunidju, neakommi kuraaneetitunidju, nukkalaoksimangittu, isumattu juaruin. Kaikujaujaraangami kuveasuppattu. Avakuluga uvannuarman, suurlu karma kuraa kiviktauju kummun. Takujunnarsillunga qarmartaputluu nunaullu iluaguorunnarsillunga silainnakkuorunnarsillungalu taatsima mavautu avautuniyanga uvannu ingernilimaannin qaumani qarmauquraaniillunni asuilaa qarmamuarami qarmauptiriqquanun inillakkunni kingullu ikajortetaarilaortara ikaruk jua kayak tu yak sunga kanihian no amat kamagiyaru gilaw ta ikaruk jua kasi ungimman tamami kanihian ningu yarigami isi jusia jupo atinnin ikayok ta yikatari law ta ka ikayok ta yagayak kakanga matabaw waksun Tak kuat makau, ikan yang tergilirau tak awalu ikan rugzuaklu. Okau singin unuruang itu, imana? Arianaid, Arianaid, Arianaid. Imang meu tak kuruk siapa nga awamik, uang atau awa uama? Arianaid, Arianaid. Tak kuat okau si utak terau yerangkin. Kaya si baksunga sangin aksi lua mo. Kapianak tuwa rudu ni sayuk tuwa rudu paksunga. Kaya lumang.

0: Jääni Unga, Jääni Vot, Kutsuomio. Atsasi jo.
1: Ino tukaw lato, Jääni Kua akago tamaa atsasi jo mut utak palauk si mayok hitong ngamin ni malite haksun eh. Hitong ngangit pirok si malirami ilam minik malite haksutik atsasi jo liya so ngulak miyot awla sa reaksutik.
2: Silat siya tuin nalo, ay halora resi jo atsasi jo mo. Silat siya tuin na. Ali anak tuk! Nangi! Tama nga tikiturat sa siyo mo tanna yani wat illo pilyavi ni nga 30 akaro inalik tut sulima kitangin natuk tama ni tikok sabiri hatta si malangit hitong langit talo ang maluit ng pangit ka. Sa mga rin nga anat siyo rin sa rata tamani rata mista nuri at siyo rin sa mga rin. At sa siyo rin ito ka hapa?
0: Supila kami, sikyo upangasan ni upangata na awal at ilo at saka sa mga matago sikyo ni pila kami tayo na sa siyo muti nga.
1: Yani ko pirok sa simayok inutsuni, pero si tuhak migot inuna suwaro si haksuni, no na may makaipasuni.
0: Ati yun yan, ano ito tuwin po miyok tuwin nilune, kutsiyo tuwin nilune, hapya siya nilune, mikiyang niya taon, tulimaan, mikiyang niya rin hata simayok.
1: Yani, ubikaw tilo ko inuit, ikalun niya patuwinit at sa si Yumi. Ikalut tabi ng mini inuit, ni kinipili ako singanit at oksutik.
0: Hata simayok. Kuang-kuang walang mata, piyayin po ko kaya kasi matulog sa mata. Ilangani, ikalup po siya ilang.
1: Ilangani, ikaluit kuang walang mata, alahaw tibin ng nupo katawat tibinit at sa si Yumi.
2: Takare, ikalulik ju mataro. Awla sa relaw niya kamali. Ikalup ko mamuin na, anakinik.
1: Taimak, PUC watawin na kumig ulumi, inuso ni saulak tuwit kayo stitchingin na miyot. Suglo ala si mayot, alahaw tang misutik ulumi mo, tikiratak sugo.
3: Eva Hoke, Ohalahoyak 0436, Eva Hoke 0436.

Con el natuk, y que no tu seo y lang inut inut tu inaitan na Johnny Cashga. Inuit Circumpolar Council, katita sugum mate Inuit, okiotatu miut 1979 mi kuto rin na pigyari ang si Mayuit. Asing ini, nuna linni, nuna ni katisungot sutik mana ikalun ni rata kula uktut. At chingwangi, nuti tau hatalo galo aktilugi. Tako sa hatalo ng itaka, Facebook ko ni itam Mayuit. Nicha tisuma teko inging wakti sit suti takon na wakti sit suti inu ili kosing innik anu itit sit suti ingitwit hilaw chami pingo at katatjato takon na wakti si wilo anu itat itaw suung matatjig ingitut una nipili oktaw lo oktu vini 1992 mi nuiti tautsuni CD ngutilugu CD ten amalukitaak CD la yautuina hattalau yok atungin na lukualum matana tusake inna labut atchigi ngitui ngitui taana sibulipa utilugu sila miut hanga utilugu 1989 mi nipili oktavinit

Inu tu tsunga tāne si lo toka maha. Aliana tu pālo ne inge o si lio tu vene Charlie Adams ngusi mayo. Ilangi isu mana tu pālo it inu ele ko si nganu le ngayo. Pingua te tsigi kuniko au te kumata pingko te sinik mik ka yu si te tsisi me yu it. Ullu me pigi ak tut. Savango me ukua suungo ka me ilanga yut sao me yut. Tu sagat sahangi tu mana suvai ni vet sa hoyut im mahani vet ve ni $40 ra tu ka visili suvaling suvangit suvaling Charlie Adams ho ve supunga ka yusi yok

Hey, c'est Roy. 6:39. Ping watetsiyit utik meyuit ping kote sinet me kayo setit si meyut upik ngahi kalau sutik. Haupa takkanila rebunga unukut hanwing itu akutta. Nako mi tu sau te hakti te awata, nako mi lo tu sau te sut, tu sau te mi sut. Nako mi lo tu ngana su ngugat si te mangat. Ammalo kamauti tse langa bugut, hatta langa bugut. Oho mi tua lo galo ay langa nik. Hangi uti su galo. Hanu alu kia luku su galo mi yoko. Unaking uli pao siyok. Nektiwi yuit nuna vomi yung tsutik. Ikaw man ako si ilapin minu himatayt amalo. Upik nga ako may tuwalo hatala uktok. Upik nga salo kayo si yala hatala uktok. Say matitalo tsuta hatala nga bukot. Unusiv tsiya lang ako si hanwingi kuta. Takuti ko na iluta. Tu sa utila ke bukot.